in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! Muling abat na oras sa inyong kabulastugan sa ere, mga kapatid. Kapalat ang wala pang tulog na naman ang inyong lingkod din. Kaliwat kanan ng mga side hustle sa buhay. Anyway, good morning! Kasama niyo na po sa inyong palatuntunan, DJ Max, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Sana huwag inyong pakasasawaan. Sa apat na oras na yun, pwedeng-pwede niyo pong ipadala ang inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sa mga oras na to, live na ako sa aking TikTok eh. May mga nang gugulo na naman ba? Pero bago yun, shoutout muna natin ang Family Tutup. Ay, Family Antonio dyan po sa Kawayan City, Isabela. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy watching. Ay, sinong na-invite ko? May na-invite ako. Sorry. Ayan, shoutout po.

Padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. At medyo mabigat ang aking mata. Halatang puyat na puyat pa eh. Kasi nagbububunta to. Happy Saturday po mga kapatid! August 22 is our day today. Next week nga po, huling linggo na ng Agosto. Sulitin na natin. Pa-shoutout po, Balinang Family from Alicia. Ayan. Shoutout po, Balinang Family dyan po sa may Alicia Isabella. Then pa-shoutout, sabi rito ni Pretender, pa-shoutout po DJ mga katrabaho ko sa mga Lance Hannah Alicia. Ito, Lance Hannah Alicia. May ano ba? Ganong barangay dyan. Diba next week mga kapatid? Huling linggo ng Agosto. Dadako na naman tayo sa unang buwan ng mga bear. Bear months na naman, diba? Taglamig na yan eh. Yan yung mga panahon na marami nang iniiwan. September! Adipros na nun to si ano, si Jose Marichan tsaka si Mariah Carey. Nagre-ready na yung dalawang yun para sa awitin nila. Para sa aramihan dyan, especially kay LJ, ano yan, beer mans, diba? Siyempre malamig yan, kailangan magpainit. Dyan maraming nagagawang bata, sabi nila eh. Yung mga taglamig na season na yan. Mga ano ha, batang ano, sa Minecraft na lang. Ganun. Good morning DJ Max, bakit wala na po yung question of the day? Namiss ko na pong sumagot. Meron tayo ngayon. Ito kasi sinuggest ni LJ dun sa live. Medyo naulit lang to eh. Sabi niya rito, anong namimiss mo sa pagkabata mo? Yan, namimiss daw niya kasi yung walang exam. Sabi ko, kasalanan mo, nag-enroll ka. Medyo naging busy lang po ang inyong lingkod netong nagdaang linggo. Sapagkat papalapit nga po ang examination ng TAP Santiago. Alam nyo naman ang inyong lingkod, maraming side hustle, diba? So, gumawa ng exam. Dibali, babalik po natin yan sa Monday. Pagtsagaan muna natin yung QOTD natin na to. Anong namimiss mo sa pagkabata mo? Sa umaga. Again, anong namimiss mo sa pagkabata mo? Naging bata ka ba? O putok sa buho ka na lang bigla kang ano lang diyan, singaw na sumulpot, di ba? Alam mo 'yun yung ano, yung alamat niya. Ano yung alamat na 'yun, yung parang Adan at Eva dito sa atin. Si malakas at si maganda ba 'yun? Alimutan ko na kasi yung mga alamat-alamat na yan. Doon ako unang ano na namulat sa kasinungalingan. Diba? Sa umaga bangon sa pabati po ang ati kong maganda, practice swimming para sa competition bukas sa TAPS Alicia Cara Alena. Galingan mo ati ko, si Kali po ito. Salamat DJ Max. Ito yung pagbati kahapon hindi natin nabasa, hinabol ko lang ngayon. Si Atan at si Dagul Agul. Parang masarap ikik muna to sa live si LJ na to eh. No? Parang walang naidudulot na maganda dito. DJ, alam mo po ba ang nangyari doon sa isang... Wag na nating banggitin yan. Alam ko na po kung anong nangyari doon. Na-chismis na sa akin yan eh. Maliit ang industriya. Industriya ng ano, ng mga DJ ganyan. Awa kayo, yung balita. Again, ang ating text line 0935-810-8217 sa mga nagkakapi po sa mga sandaling ito. Happy, happy morning. Lalong-lalo na po dyan sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang, sinusulit ang weekend. Diba, after ng mahabang oras ng pagpapagal ng iyong katawang lupa, mula Lunes hanggang Huwebes. Yung iba, for sure, nag-leave na dyan ng Biyernes. Diba? At ang excited sumagot talaga to si Texter 5673 eh. Ang lolo ko yung last number 5673. Ang na-miss ko po sa pagkabata ko ay yung palaging may pa-feeding sa school.
sa umaga. Sana po ibalik nyo, na para palagi po akong busog. College ka naman na yata, kailangan pa ba ng pa-feeding sa'yo? Malaki ka na, kaya mo nang pakainin ng sarili mo. Diba? Nung elementary kami, naabutan pa namin yung bag ng mayor namin noon na yung kulay green. If you know, you know. Diba? Sabi na iconic. Tapos may mga deworming pa, ganyan. Naalala ko nga doon sa mga school, may mga ano pa, may mga pa-free taste pa ng mga Milo, ganyan. Ano pa ba yun? Pansit Canton. Lalo nung unang labas nung ano, sweet and spicy. May paano yun dun eh. May pa-sample taste dun eh. Dun sa amin sa Santiago South Central School. Hindi na yata ako kilala dyan ng mga guru ko nun. Dito na po ako, yung daddy pong ano. Dyan sa South, meron pa kami tinatawag na science park na iilang planeta na lang yung natitira at nag-ano eh. Nananatiling malakas. Parang ang pinakahuling ang last man standing sa mga planeta diyan sa science park noon yung ano yung Jupiter. Jupiter tapos ang natitira pa yung Sun. Yung Earth nang giba-giba na eh. Tama ka na nga diyan, masyadong below the belt yan LJ. Namiss ko na po yung mga notebook ko noon na artista yung takip. Oh, di ba college ka na? Hindi mo na kailangan ng pa-feeding program. May mga artista, yung mga mulawin, ganyan, mahika. Kasi mayroon, yung mga ditahi, gano'n. Anyway! Again, anong namimiss mo sa pagkabata mo? Padala mo na yan sa ating text line kung meron kang nostalgic na kwento sa iyong buhay. Kung naging maganda ang kabataan mo or naging kulang ka ba sa aruga. Padala mo na yan sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Kulang sa buwan. Yun nga yun. I've got your song from Brown Man Revival with a song called Maling Akala. Back to back with Parokya ni Edgar. Mali, Parokya ni Edgar sa Akala. Ano sabi rito ni Janice? Wait lang, ihahabol natin yung kanyang mensahe. Ano? Nasaan na yun? Ayan, ayan. Pauwi ako, naghatid sa asawa ko. Ikaw, napapakinggan ko sa radyo sa sakyan. Ayaw ko pa bumaba. Maga-umaga, Sir Johnny, pinaplastic mo ko. Saan mo kayo naghatid? Si legal wife po ba yan? Magandang umaga po, Sir Joselito Carion Borja, na nanonood sa ating live ngayon. Kasi nag-enjoy ako makinig, tapos makikita kita dito sa TikTok. Parang nagsisisi kang nakita mo ako dito sa TikTok, ha? Sir Johnny, parang nasira yung araw mo. Ay, ito pala pinapakinggan ko. Grabe naman pala ang ano, disappointment. Naghatid daw siya sa kala. Okay. Padala ka na po garo dito ng almusal, Sir Johnny. Lapit lang ng kalang dito sa ano, sa Tops Radio. Ako naman, Sir Johnny. On air ka, kuya. Yes, DJ. On air ako, kapatid. Totoo ba na ang nanonood na to ay legit na vlogger na si Madam Tonyang? Totoo ka ba, Madam Tonyang? O ito yung poser niya? Baka may poser kasi ito eh. Siyempre, sikat to si Madam Tonyang. Alangan naman, napadaan talaga sa live ko. Madam Tonyang, is this legit? Anyway, enjoy the songs that I'm gonna play with you guys. Again, those are Maling Akala by Brown Man Revival and Parokya ni Edgar Zakala. Keep it right at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

That was Kyushe with a song called Can't Let You Go. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. Makakasama ninyo hanggang alas 12 ng tanghali. Although medyo kailangan ko lang ipahinga yung aking katawan sapagkat pagod rin ang aking katawang lupa. Hayaan nyo munang handugan ko kayo ng maraming awitin na maaari makapagpanumbalik sa inyong mga nakaraan. Diba? Kasi mamaya dadako na tayo sa ating next program, which is yung GLS, The Greatest Love Song. Pwede nating i-play doon ang inyong mga love songs, mellow songs, slow rock songs, mga theme songs, sa maaari makapagpanumbalik ng tamis at pait ng nakaraan. May mahugot eh. Anong namimiss mo sa pagkabata mo? Sabi ko pala naging bata din pala kayo. Kanina dami mga nagsishare, sabi nila, nung elementary daw sila, mga naglalagay daw ng mga, ang tawag na rito, yung alaman na may kasamang ugat dun sa bag, mga bato sa bag, yung bunot daw, ganyan. Mga nagsuntukan daw sa oval. Palo ng nanay ka, DJ, from Jen. Grabe naman ang palo ng nanay mo na yan. Nagpeklat ba? Yung palaka. Sorry na crazy, Zen. Pati daw palaka nilalagay sa bag. Sa amin, kapag kinakarga. Lulot! Si paring Lulot naman pala ito. Kamusta ka na, pari ko? Parang tagal-tagal natin di nagkita. Tumaba ka na ba? Pumayat ka na. Sabi na, nagpapatayo ka daw ng bahay dyan sa San Mateo. Sana all yumayaman. Diba nung ano kasi, nung elementary kami, yung, alam niyo yung fiesta dito sa Santiago nun, yung mga carnival, ganyan, yung mga rides, dyan nilalagay nun sa oval before dyan sa may four lanes. Although noon, yung four lanes kasi diba dyan talaga, nung wala pang parang waiting shed. Tapos nilipat dun sa oval. Nung elementary kasi kami, kapag lunch time, pumupunta kami ron. Free rides, ganun. Doon na sa Lasalit of Aurora. Ano meron doon sa ano? Sa Lasalit of Aurora. Namiss sumabit sa puno sa Bohol. Ay, namiss mo paring Darwin. Pa-shoutout po kay Erin Miguel. Big shoutout to Erin Miguel from Urboy, Kio. Tsaka namimiss ko din maglaro ng tumbang preso, DJ, tapos Duralite yung chinelas mo, from Texter 5673. Eto eh, no? Alamat talaga tong Duralite na to eh, no? Ano, Duralite pa ba? Duralite na tumanda ka na't lahat-lahat, buhay pa rin eh. Bahay ng manok. Anong bahay ng Sana all, pari koy! Namiss ko na pong maglaro ng shatong, DJ, ma, saka holin yung mga, yung magbubutas ka pa sa lupa ng mga bilog para dun mo ishoot. Wala ka na mabubutas na lupa ngayon, puro sementado na. Iilan na lang yung mga hindi pa nasesemento eh. Saga ano pa sila, nagsishare sila nung elementary daw sila, yung mga, ano yun, yung mga piningot yung patilya, pinalo ng stick, ganyan. Well, wala namang naging violente, di ba, naging disiplinado pa karamihan. The Legendary Sleeper. Tama, The Legendary Sleeper tong Duralite na to eh. Meron pa bang nagbebenta ng Duralite sa palengke? Parang puro sandugo na lang ganyan. Pa-shoutout po kay Lara Angela B. Nacional from Urboy, Kio. Ganda ng apelyido. Ah. Lara Angela B. Nacional. Social nung apelyido. Parang kakandidatong senador eh. Again, our text line 0935-810-8217. Ang namiss ko po sa pagkabata ko po eh yung tuwing Sabado pupunta kami sa gilid ng Sapa, tapos aakyat kami sa puno ng Saraisa o Aratilis. Tapos pagbalik namin sa bahay eh kagat-kagat na namin yung damit namin sa dami na nakuha naming Saraisa. Diba, ito yung napakabangot, napakatamis ng prutas na ito eh, sa Raisa. Pa-shoutout po kay Lara B. Nacional. Na-shoutout eh! Anong number? Number one.
0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Puno ng saraisa. Sa amin naman kasi nun, sa Lamagi. Tapos yung mangga, santol, yan yung mga ano yun. Ewan ko kung alam niyo yung puno ng lumboy. Meron kasi kami pinupuntahan sa kabilang kanto ng barangay namin nun na dun lang may puno ng lumboy. Tapos dun kumukuha eh. Pagbalik mo, galit na galit yung nani mo, mancha-mancha yung damit eh. Pa-shout out po kay Leandro Valdez, ang aking pinakamamahal na taga Santiago, Mabini. Uy! Big shout out to Leandro Valdez, ang kanyang pinakamamahal daw dyan sa may Mabini, Santiago City, from Mr. Chicano. Anyway, mahaba-haba ang oras nating pagsasamahan. Sana huwag kayong bibitaw. Samahan ninyo ako hanggang dulo. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Matchbox with a song called Unwell. Back to back with Chris Daughtry's Over You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: na cago gizi
1: na kardota
2: sal curfing.
3: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

That was Adele with Rolling in the Deep, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. 9:46 on the clock for those of you guys na hindi aware kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. Parang kahit pa paano eh, masabi ninyong tama ang oras mo. Tamang iniikutan ng oras mo, di ba? Diba kasi dyan kung saan-saan dinadala yung oras eh. August 22 is our day-to-day araw ng Sabado, mga kapatid. Yung iba dyan for sure naglalaban na sa mga sandaling ito kasi hindi natin alam kung ano nga darating sa Linggo. Diba? May mga binabantayan tayong low pressure area tapos andyan pa rin ang banta ng habagat, di pa rin natin predictable ang araw, di ba? So habang merong araw, matindi ang sikat, may kumakaway dito sa atin si Kuya Marjun ata. To. Sir Marjun po ba to? Sige to, Sir Marjun ba to? Si Foreman. Ay, si Sir Marjun naman pala. Parang si Sir Marjun ni ano eh, no? Yung chip engineer. Sir Marjun eh, ano eh, sad boy sa TikTok niya. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito, yung iba dyan na nagtatrabaho, di ba may pasok sa Sabado? May pasok ng Sabado yung iba dyan. Nakakamiss yung ano eh, no? Yung mula Lunes hanggang Biyernes lang yung pasok. Ay, college ka pa na. Nung huli mo naramdaman yun. Ngayon kasi yung empleyado ka na eh. No? Alipin ka na rin na sa lapi na katulad ko. So pumapasok na tayo ng Sabado. Tapos ang gusto, dati gustong-gusto natin ng holiday kasi walang pasok. Ngayon gustong-gusto natin ng holiday kasi may pasok, double pay ka pa o kaya 30%. Bilis umikot ng panahon nga ni... Pwede, pwede nyo rin pong bisitahin ang aking FB page, that's DJ Max, para sa mga nagtataka, ano yung itsura ni DJ Max? Ah, eto pala siya. Kaya pala sinasabi nilang ano. DJ Max, kumain ka na po ba? Kain tayo tortang talong na may kasamang kangkong at bagoong. Pa-shoutout po kami dito sa may Alicia Isabella, Mami Judy and Papa Rudy. Judy and Rudy. Hello po sa inyong lahat dyan. Tortang talong. Di ko pa po kasi natikman yan eh. Kangkong, parang... Hindi po kasi ako mahilig sa gulay. Hindi ako pinaglihi sa gulay. Pinaglihi po ako sa corned beef. Hindi po... Ano lasa ng gulay? Hindi po talaga ako mahilig sa gulay. Alam niyo po ba yung ano, yung bits nung carrots tsaka nung kung ano man yung nakahalo dun sa pancit canton? Ultimo yun, sinasala ako sa totoo lang. Pati yun, tinatapon ko yun. Yung mga kasama ko nga na pag kumakain kami ng mga pancit bihon ganyan, nagugulat sila bakit parang may mga tumatalsik na mga carrots, ganyan. May tumatalsik na kung ano-ano mang mga gulay, repolyo. Ay ako pala yun, yung nakikita nila na yun na ano, kasi yun. Enjoy your ano po, your food, di ba? Masarap yan para sa karamihan. Luto kami DJ ng hotdog, kain ka dito. Laki naman ng Alicia, dala nyo na lang. Dala nyo na lang po dito sa Santiago, dito po kami sa tabi ng NFA. Mabini, Santiago City, medyo bungad, hindi pa naman tuluyang sentro. Pero kapag araw ng Lunes hanggang Biyernes, napaka-traffic kasumpa-sumpa. Anyway, patuloy lamang po ang pangungulit ninyo sa air. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Rob Daniel with a song called Nandito Ako. Back-to-back with Kel Pangilinan's Alipin. Kita right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: Nay, babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Lois Kitahara with a song called Hindi Para Sa'yo, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 10:47 on the clock. Yung iba dyan for sure, ginagugutom na sa mga sandaling ito. Parang tagal ng oras ngayon na, no? 10:48 on the clock. Yun pala yung oras natin ngayon. Kakano lang, kakaswitch lang from 10:47 to 10:48. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga patuloy na nakatune in sa ating programa na ginagawa tayong tambayan sa mga oras na ito. Hello, hello there! Sa mga walang magawa dyan maghapon, hello po sa inyong lahat. At wala kang ginagawa. Parang ang chill ng buhay ninyo. Sa mga nakikinig po sa atin sa mga palipalengke, sa mga sandaling ito, hello po! Malapit na naman ang pananghalian, mga kapatid. Anong lunch ninyo? Sa mga walang lunch dyan, lunok-lunok na lang muna ng laway. Di ba, ali, payday na naman next week, ano? Hindi mo ba nagagastos yung pera mo? Sasahod na naman? Yun yung ano eh. Yun yung gusto kong problema. Kasi yung problema ko ngayon, kakasahod lang, wala na namang pera. Kasahod lang, dami binayaran. Parang walang sawa yung mga nangungolekta ng ano, ino, ng mga daily juice, monthly juice. Awat naman, no? Patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ano naman, yung sahod din, ipantay ng konti, oh. Para makompensate naman kahit papano ba, di ba? Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, sa dyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela, hello, hello po. Pati na rin po dyan sa mga listeners natin sa may Ramos East, San Isidro, Isabela, hello po. Hello DJ Max, nakita po kita kagabi sa may Banchetto sa Etiaga. Yes, andun po ako. Wala ba akong karapatang mapunta doon? Malapit lang naman ng ano eh, ang bahay namin, di ba? Yes po, nasa Banchetto ako kagabi. Di sana nag-hike ka, tas nanlibre ka na rin doon ng tokong, di ba? Sabi ko na, DJ, ikaw yun! Parang galit na galit ka. Wala ba sa itsura ko na ako yun? Mukha bang poser? Mukha bang AI yung nakita mo in person? Hello, DJ Max. Ako din po. Sige. Dami nang nakakita sa akin sa may Banchetto. Oo nga ni, andun nga po ako sa Banchetto. Hello DJ, napapadaan ka din po ba sa Taps Alicia? Hindi ka po ba magdi-DJ doon? Sa ngayon hindi pa po. Dito po tayo sa Taps Santiago. Kung gusto ninyo akong makita in person, puntaan nyo na lang ako rito sa Taps Santiago. Tapsian ka naman eh, di ba? Hello DJ Max, wala ka na po bang balak bumalik sa pagtuturo? Meron naman po. Meron siguro in the next 5 years. Pero sa ngayon, gusto ko munang sulitin yung pagpapahinga. Alam, very stressy kasi magturo. Lalo sa panahon ngayon eh, alam mo, iba na yung ano, yung mga estudyante. Lalo't modernize na rin dapat ang way ng teaching, di ba? Eh, nakagisnan ko nun yung namamato ng eraser, namamato ng chalk, ganyan. Wala na palang chok. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo sa ere. Makakasama niyo po ako hanggang sa susunod na oras. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Daryl Ong with a song called Darna, Ikaw Na. Back to back with Willie Revillames, Ikaw Na Nga. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Mayhaps Radio.
1: Feel the love.
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh, bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

was Lainey with a song called I Quit Drinking right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:49 on the clock, mga kapatid. We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating programa, sa mga walang sawang nakinig, tumutok, at nagbahagi ng kwento sa loob ng 4 hours. Maraming salamat po sa inyo lahat. I know for a fact na karamihan sa ngayon ng mga listeners natin ay nanananghalian na. Si Sir Marjun kumakaway-kaway dun sa ano eh. Parang ito talaga ang chief engineer dito eh. Parang si Sir Marjun yung nagmamando na. Oh, buhos na! Pakaangkaang kayo dyan ha, man. Parang siya yung nagsasabi na sayang pinapasahod sa inyo ha. Ayun, at shout out rin po sa mga masisipag nating mga construction workers na patuloy na sumusuporta at mga nag-overtime para matapos ang building na ito. Diba? Ay Sir Marlon Bakay ang kanilang foreman dyan. At ang kanilang big boss ay si Sir Marjun. Shoutout din po natin yung mga tumutok sa atin sa mga kanto po. May mga kaibigan kasi ako nagsabi na dami nakikinig sa'yo dito sa kanto dito sa Centro East Santiago City. Parang yung tindigan ni Sir Marjun dyan, parang after ng buhos, tagay agad din. Nyamot nga. Muli niyo po akong samahan para sa panibagong 4 hours, panibagong edisyon ng ating programa sa Lunes mula alas 8 hanggang alas 12 na lang po ng tanghali. Wala kang iba makakasama kundi ako sa mga oras na yan. I enjoy. Hello DJ, pahabol lamang po na mensahe. Pabati nga po si Mama Cotesa na nakikinig po sa'yo dito sa Kubo habang nagbibinwit po ang aming Papa Rodolfo. Uy, hello po sa inyo lahat dyan. Namiminwit. Padala mo po kayo ng tilapia sa amin. Anyway, I guess that concludes our day, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mukhang masaya-saya ang Sabado ng karamihan dyan ngayon. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Ben and Ben and SB19 with a song called Kapangyarihan, back to back with River Mayes, Liwanag sa Dilim. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Your hips and dance like fish.
2: It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist. At 6 a.m., DJ with No Name will wake you up with his program, The Breakfast Show. At 8 a.m., DJ with Name will further energize your day with more upbeat songs. At 9 a.m., your favorite mellow songs are on the queue. At 11 a.m., the funny DJs will join you with their lunch break show. At 1 p.m., your favorite love songs are on the deck. At 3 p.m., Quarter Mix will give you every type of music, either new or old songs. And from 9 p.m. to 4 a.m. of the next day, you will surely enjoy the relaxing music of Moonlight Romance, featuring the best of mellow, love songs, and the best golden hits. All day long, 24-7. TAPS Radio is here for your total entertainment. This is Kenneth Thomas, your student broadcaster.
3: Yeah, baby.
4: It's time to relax. On Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Yun lang.
2: Hey!

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Ah eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng search for the best performing private school. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.
3: This is Tabs Radio, broadcasting in various campuses of Tabs. Tabs Radio Alicia, 107.1 DWTO. Tabs Radio Rojas, 107.9 DWTB. Tabs Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Tabs Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Tabs Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in. 24/7.
4: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from Tabs campuses at 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on Tabs Radio.

0: good news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
1: Ah, yun lang.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
1: Ah eh, yun lang.

0: you know that Tops Alicia offers 100% free tuition fee for athletes who won gold medal during the Palarong Bayan in Alicia this current school year, while 50% free tuition fee for silver medalists. This rate is for transferees only. On the next year, the same discount will be given provided the scholars have maintained their athletic performance. Enroll now and be our athletic scholars!
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Oo, Doc. Bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabella.
1: And today, we will be recognizing the best of the best.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: May babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!

0: Para hindi madaling mapanis ang mga isda, syunga-syunga.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: T.A.P.S. Tops Radio. Pinoy Classic.